0: 3-2. Salur zil ata yo pinza sifri. Messi sukra ligite. Bai zama khuryanwe agi us wad shividi agi staso sara khabari kol der armanu. Agi staso show der jata khawala. Awsum munga auru day time na staso hariyo show auru. Me Sadaf and Sara from Takhtabai. Allah mumina kaim o daima satao inshallah da kim kamina sta suda. Da mina ba hamesha tan lamang la rakoi ji. Aw da kamina tawakko der na zamang bar hazar bar aur der na bar zamang da kamina tawakko da ta sub mung da kamina jidan aur arsoi inshallah ta so hamesha tan lamang da kamina arsoli hum da azizi ta sumus da live call lari shirkat ko mus da live call lari khabar ho gayi. This is Dr. Haider Ali Mama live on Barahina sorry dalli dallo yakatali mahir ji the life call lari guru chu musa the life call lari sokra rawandi au the zan sarai sa rauri di razit the life call lari di sar khabaru muhtaram asminau chi beladona master already hari usisina do do rasar prativi us kala hum chidan the beladona ba product ki chuti kawal na wala do number season ban khpal Zan Badrangul, Walam Zama, the highest raster for Sir Belarunadi, Kagazada, the Bukhtu Zikarkuma, Kagazada, the Mug Zikarkuma, Kagazada, Nukano Zikarkuma, Kagazada, the Tuluju Zikarkumano, Belaruna, or Kedera, Lauder, Better Induzma, first choice in Oha, Belarunadi, Aisha, Vashi, Zekal Nakalasum, the Razin, Rosus, and the Belaruna, Haleha, Aukan, the Razin, and Adamako, Jurshamal, Plankera, Walamana. Palam Legrosi, Awe, Belarona, the Sarah, the Chata, Uhaiti, Suk Bilkul, Nahabadi, Ali Habadara, Gaji, Razi Chuguru, the life caller, Larry Munster Pelene, life caller Sukdi, O the Zan Sari, Sir, O Senator, original life caller, Assalamu Alaikum, Ramatullahi, Obrakatu. Walaikum salam kho awaz bilkul slow de aw awaz de urg de bilkul puhi gur bani na pakhair ali istri mushi usli biam mobile ta khulra nizdi ka tez awaz bani usli biam zamal khwan salam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: Walaikum
0: salam kho awaz dir gad wad de wali che de signal de sarkar na kai ya mobile sarkar na kai si sa de wali signal ni sanga chalne Nishtha de, awaz de gadu wad de ka na, deer gadu wad de, lagna deer gadu wad de. Yer guzara khuyo kura, ta da khuyo bakho nahi charta. Charna, aw charta handfree wogayra khud na da laga woli. Nunna poyegam pe ka na, awaz de deer gadu wad de, deer ziyad gadu wad de ka, charta sta sukur sa ukur ke khwa ta suk radio wii, cha sa radio wii na ghi cha da radio de la rista awaz or wii, abo chere da awaz man khumung bilkul na poyegu. Mung chidan yu kalun na agasta chikal muwa ustawaz ur kirali ustawaz ur kadir gadu wadrali Naka zay dirham change kinu zubo suwe manu chus ustawaz dir gadu wadrali Wande baral grano dur nukhu gumina walu Mung sa the life call lelari munga chidan yu kal jir kama khilu Kal muwa agasta lo chikal muwa uzu daga de daga lo barali chidi di Awaz chidan mung sa gadu wadrali wande huza biyami utrai ku ji Koshish ku chiz mung di sara khabari se yushi nudir behtar bu ji Wale chidi di kal zamung di bara dir zat zoru di ji Sanga ji awaz di kat ki sanga تہ چینج چینج کے شابہ شابہ زبہ خبر خامہ حکومت نو تا تو نو دریگم تا تو دریگم زموس دے لائف کال لاری د دیر خاپری زما په خلمات دې لګی جن موږ د دیر خاپری بجدن موږ د لائف کال لاری کوین اف دی یا کوین اف پر دی دا موږ خامہ خوی جی نو ګورو چې معلومات کو چې موږ سوق دی جی تاسو دا وخت لائف اور بالکل براہ راست زمون سر لائیو نشریات ہو رہی ہو ددید اور ادلو ڈیر ڈیر ذات مربانی شکریہ دیں گے سو سو سو اور سو سو سو ویری